kalahui. Iwi tua mo o no kalahui o Hawaii. Iwi tua mo o no kalahui o Lanai. Iwi tua mo o no kalahui o Ko'ele.